turagushima ko turi gukora hagati turagushima ko ubuzima bushe data turagushima.

Sana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenkana mulungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyua. Gwe Adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe lwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.

turagushima ko turi gukora hagati turagushima ko bw'ubuzima bushe data turagushima.